Ang abang keba 31 hari bulan 6 kita ngelase ai ngupas pendam bebai ka tumpi ngau panganan batantai ke bejengai beganya bisa barinam mai Abraham nganyong pamakai kasida telama.

0: Kamla.
1: Ninjau Sarawak. Nintian Arimigo, Pagulay nga YFM Kuching, Sri Aman, Cebu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulay sejalay.